0: Kaka Hatikore
1: Totoko FM
2: Fakatauki
3: Aha koa itikete he itina te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Aha koa itikete he iti nā te aroha.
0: Kaka Hatikore
1: Totoko FM.

0: ya kahati kore
1: toto ko FM
2: a fakatauki
3: e kore mutunga mai atama arero
4: ko tēnei he fakatauki mo te tangata kore mutu te kōrero mo te tangata whakaputa mōhio ka kōrero mo ake tonu atu mo ake tonu atu mo ake tonu atu
3: e kore mutunga mai atama arero
0: ya kahati kore
1: toto ko FM.

Da. I roto I a ku kōrero ki a ku kuia kua riro atu ki te pō, pātai atu au. He a te āhua, tanga kei runga I a Ngāti Parau te take e tūai o na wāhine ki te whai kōrero. I me mai taku kuia a mihi, mihi kei tangata. Rokohanga ko ngaro ngā tāne,

0: ko ngā tāne haere ana ki te, te whawhai, ki te pakanga.
1: E hura o ka nohi, ki runga ohi.
0: Ko rongo rātou te mamae. So kaere tā e te wareware i era tū mumu āhotanga.
1: Āwhinatia, ngā mahi nei.
0: So me tū pakari, pakari tunu tātou, āha ko te āha.
2: Engari ko ngā tikanga me ngā kawanga ka haere tonu wai ngai tīwi aha ko te wā o te pōhara i te ngarohanga o rātou tāne. No te me ko ngā āwatanga kato te marae ātea, he whakanui i te mana, o te iwi kāinga, o te iwi whakaeke, kei ware ware tātou, ko te mana te take.
1: Kei raro e tuake nei, ko ngā tamatoa e.
3: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia koe, nā te reo takiwā, o tautoko.